0: bakom bulat ko bika dana turang na marama garbo na wan lewa na bono li bungo New Zealand di bungo Sibi na ba City le bungo Wellington na Wellington Access Radio 2.2 FM o bakom bulat ko bika dana turang na marama garbo na wan lewa na sa na tinig ba ni nung tapon nuwa kada samay bukay tugu tugu na bono li bungo Wellington imbula binaka sa bakom bulat ko ani na sa tali na sa ni bula na sa ni ganga ni wan turang o Jesus Kristo kaunita ka na bosi ni Kalou na na rawa ni Kua na biba ungeti na biba tumbiri ki weekenda na singa ni nai na kini mbula ni tabutu na kini mbula ni tao na tiku mbule vale senda baro mtu mwe mbuno ni thalaka senda baro mtu mwe nalongo ni motuka mbuno za mga waru mwoki na mataka ni singa ni nai sana mwitabi mwe kinda mwe kitu weekenda na mataka ni singa ni kua na Wellington Access Radio na 2.2 FM na singa mina kua au nitaka nina kauti kendaru na kalu kini ndota lele bolo ni vingarami na singa ni nai na kutumbeka mai Nisland di wangito si mangande si mai dagadaka si mai wuli si wasa mai leo ni wulo tunde tu na wano ngu Nisland kama kai tuwe tuwe na wano lebo Wellington usa wambule tuwe ni weekenda na singa mina kua na sana raba raba kwa lako mai kine na singa mina kua na wa mai la umbeka na kaundrobe mbua si mazwata mai mba patakira o kadamu na mai biti teilevu rewa serwa una mosi sana mula labi una nunga patakira musa na sana labi kwa lako mai kina au sa wambule tugani na singa mina kua na hava tali ni wani turang kwa Jesus Christo
1: amen in the rastal kwa wani turang na singa mina kina kua praise the Lord the church mana mai kina kasi amen greetings to those of you that have joined us this morning. Maybe you have followed us through our Facebook page, and we would like to say greetings all the way from here, Foreshore, FEFDB ground, and we would like to say thank you.